wa ye public place inti majimi ana ana mi busa se boni be na wom se mi didi na me ta free chance ni me no boni e wom ni ne de Adrianina Commerce Square, Lizoria Adrianina.